0: money ya for yamna. Odikan ede kakra eto ase. Na fi no wade we want when one cover some of the
1: apodia social.
0: Na ori awade ba ko extra to na odi apoda. Ti uno mo sabe be ya my iti ede sa de diba. Ede yebe ya no ma o mo se tight clothing. O mo se ntadia e ti ti o mo bebe.
1: E ma na se se ntadia e ti ti o mo pampe no.
0: Aha, ma na ti ti o mo wa pa bo ni. Ampe e pede na po me kwa.
1: Ti me hume.
0: Yeah, I would be a stroke, yeah, prostate, yeah, I'm out.

0: Okay. I'm sorry for the moment. I'm going to transfer in shower 04.5. And now, so you're banning your band public super. Yeah, and yeah, as I'm kitwa. Kwa ku better from Manoka Kranianko. Bra better from Manoka Kranianko. Tafrimanoho, Tafrimanoho.
1: Aye,
0: kwa ku.
1: Aye. Any problem you want with you?
0: Kwa ku.
1: You.
0: Kwa kwa de? Ya kwa mwe?
1: Boni biya ni fi, na wosu e.
0: Oh, yeah.
1: Na na sene isi se du ana jukwa na na kuma the principal seat of na kuma esu mkuwa
0: anye
1: ah kudi free ayi labor what about to wait
0: hodi kuma sinu
1: shwe labor what about na ribe siyabu kum ayi
0: ayi from e kwa yin susu na mwa mwa yi
1: siya kisu ya se dobo we wa hawa wa kwa ni wa eto
0: ya wakute mwa nene na muna yiko hui se ayi traffic traffic light
1: aso lebo
0: aso da former da form
1: hey na so da bobo na so da for you say aso kofu it we would would we as a form
0: aso no ti
1: ko chem aso grias no ti ke da ko
0: why
1: e ko me ni
0: me yes na dia ka bi okay
1: so
0: e le ni mu ya me
1: so me how
0: oh me ya
1: o se me so e den ya me
0: po o ko kuma se
1: what I say
0: I got my way.
1: Oh, I know.
0: Yeah, yes. Well, we send the blessings, see.
1: No, Papa.
0: Nah, you don't want to cost you my crew. Nah, you could drink more. Also, Sumano, Nina, you're born in my Nibia.
1: And you're
0: great. And I have a false to my crew. Nah,
1: up here. Matisse has to my crew. She's a fool, BSA.
0: Our hands are too free.
1: Okay, now. And then, we'll be the cover of the lunch. Now, who say, who's that thing? Who did a year? I must be a day at one on one. Who say, now I can't be here every day? Because
0: I hear,
1: I can say, I'm part. I'm with you if you want
0: one. If you want
1: one, if you want one.
0: If you want
1: if you want one.
0: If you want one, if you want
1: if you want one.
0: Or bad nitty, or press my coin one day.
1: If you want one. Si efra wo hinfiswa
0: na bi dibe mo
1: no aka o
0: wa no no no
1: ha ha
0: eno nsa
1: wanu yi eni le shira
0: cha
1: eno su de egome
0: wo se twa konkon ka se de ko munu mu ehu fi ne mo de firi enu mu ba no
1: papa papa
0: ene gwe ehu fi
1: se ade etimi bri bi pass won abra bo mu e ni pa no ni pa no e so pa ni pa bi no e ma ne brass wa bra bo mu ni pa no ko ye enzu etimi de e pija no
0: uso bi wo adwuma mu kura do bi wo se eh se emfa me nya hwe biem eya wano nkomo bi a wadi di na cheche ni party
1: uso bori fe na math
0: yes
1: ni wano eya just small letter version
0: m o u t h
1: m m o u t h
0: five letter version
1: wano eni wi asia brabui jo pese wo ye ana ma pese wo tu inzeja wano
0: obu okura no a o bona brabo mu popa pa bi bi ampese me yesi no no se esusu ho e kire obi na bra wo kas ma kire wadamfo no no so wadamfo
1: o no so ne de di nkomo
0: sa
1: na eya no mta ka se bi se enka ji nipa e ho adansefo
0: eya de so nsu me na nso ka kire me se
1: anka uti me me be ka bi ti
0: ha me na nso ka kire me se asemba ko twa konsim tim sima ba ko 5,000 miles.
1: I said to me, see what? A young gun, I don't know what you
0: cry. No, not for a catch
1: or not for a catch. Then I would own an air cannibal boots as a barco.
0: It happens in Pimum.
1: No one say, Anna Ghana has your cast a bad news cells.
0: Papa, papa. Until I make us say, also maybe the assembly of Butons is I say, Musha, you might not say, no, you know what to come up and say, then I can say, you're family agree with me. Then Waka. Then we'll be at your farm.
1: Yes, sir. I study what chances?
0: Yes.
1: Me in everyone.
0: One year.
1: You are casting crying yet,
0: sir.
1: You are not able,
0: sir. As some country,
1: oh, so cheery power, oh, be one. Now they are cheery,
0: sir.
1: As that, sir, no. One is what you want to be. Oh, so far, one no.
0: Se wi ase abrabo aye boyi ajwi no yi ye fa enu mo bi ni atunse tisi mo pripri abie bie hu ya e beti wi ase ase
1: papa
0: na se de wano ase mi a wo de beto ehu yi ena wanu kuye abranti bi tu bata
1: abetina ko ai o hini bi nje no hini no de o so no no na kwa e de bibri
0: mo so mo no
1: ti ever ko bi mensa no penance mo se na ko bi fosuzu ye de e ya e ti be cho hini na kawaro de ma de penance mo so nye de
0: enfanto
1: onfa onu anfa enkoto na de open wa ye de
0: obisenaje
1: no obisenaje so de ko to na kwa no so a wata no no egre chi din te Aru tu woda na wa ruko wi ae. Afeta maso. Afesha ke sia duru o hini ehia gold no. Kojo fosu, kojo menu ko fa ai kawana wa ruko to wa ye dey.
0: Ebra.
1: Ebra.
0: Opa wu.
1: Ei, nana aira afia kwari to na se mek mekai. Kojo
0: umadi aso he.
1: Umadi aso ye, yesa saa no o
0: ai. Odi fini kru.
1: Odi fini kru mu. Eba yo no na wi a. Awonso de krono eni wonti ye se kwato tu fi ase. Na kese mire buru ibi kru sala na je pade good wa dey. Wa wi o yesa ai na otwi mi nu. Ye makom ne no ansa.
0: Hmm.
1: Ije no so ye no. Ah. Ai kwa fo ni be yuhu mo no otwi asu.
0: Hmm.
1: So ni mi se ebe na ye dey.
0: Ye kupun
1: ye kukunu. Say na kwa nwa oku wiya de na no anti mi anka na wiya ye dey
0: okodi nkomo
1: anti okodi nkomo se ko jisu same so le oso e gaga e
0: na my e na shimi alo ko me
1: so hu
0: wiya sa ka se ba mai man fa series muso
1: na fa series muso na no tebe ye kwa we obi ehu hu osu wo su su ni ma de kro ne sa a se de to so no wo wiya ku je ba bi se ni se ni se ampa se ay se se nyi no kwa on fezu
0: e mo no hu dia
1: mo no hu dia ampa waje e dey atu enti no
0: fati kodim
1: yen san se fi ha no se
0: ha de
1: e de me nyi me el vadi mi jimi den tra ay ha se ase mi nyi fi ni pa no na no na wa hu di yi no hwe ay story ba ko so ay abante ba ko ene ne papa wo se wo ay kan ne hu se ay wo fase wo fase na e dey
0: edi
1: wa de no se papa nche de jopa do vare de manu o de papa gigi o se ka papa mi se mi ya bi se ma nyini mi e be ma eti na para o fase bi piso no papa anto kwa no igu fi igu fi igu fi igu fi goda ana o so fa na ne dey wo se me ba ko ji same wo se mi nche ba je pade mi fa ma na de manu no cho mo se mi wo na e de udi ade e ti udi e kwa kwa to ye mu na be di ma de wate
0: o mo so ba ko ka
1: ana e to ntino se ana na be kra na ofa ye dey e ba be wu nche na jo pa no ko kwacha na danfu no no mu nyi na kwa ya kwa ana se kai na ba mu na twi anko de be e be ku papa no ba be to so no udi twa udi ku papa no adia chia ba mu aso liko fia o kwa papa na damu jamui dada o so kwa hai a police fu jan so so le no ku ni pa o fa se kaso di chia ho mana ria chia papa no a police fu so o ni na no nyi na abra mu se mu we di abranti e ko tu mu for life na na da fu no a wanono
0: obo kuba pene dia dia
1: ayi okoka tse no se we dia ya dia dia pe wu da we dia dia tse ne be na da kutu na dia dia wo dia dia en wo fi ri nwe na ni nwa no kare oda na furu so ekoka he tse asim ni si ye ni enye ni pesu mesi en ni kunu papa e ni pesu mesi so so bua me kare na mtam si obo na me fa he so ampa
0: e jure na bo
1: ko di ni ko mo e tse adanfo na no se ko jame ni ko imu fofa se e bi kwa ko nko na keko ya
0: nka mpie
1: nka ye dan pie nti nipa no de e na de ko e na de ba
0: kwa ko mi da se pa mi so pon be ko kuma se
1: o de hodi jama mi o de hodi jama mi
0: okay sa no bi ni Alhaji Malik awuku atrasi ba mama jo
2: Kwa hini meje so?
0: Ufile duwe muna abati. Mwenye masu dina muntie niye. Na nipo wane na msu ukrasini pa Dawudu. Woye ukrasini pa. Watina yule mwache.
2: Oh yes.
0: Na wini maduro aduwe sabi munu.
2: Yes.
0: Eti watina kumana na hoki kano.
2: Yeah.
0: Wadwe munu wako.
2: Aye.
0: Ube chima duwe seja.
2: Yeah. Aduwe diwe banzo.
0: Ube chimi seja.
2: Aduwe diwe banzo.
0: Iya kwa wei. Na if you go so so.
2: Yango fa do fie boko.
0: Kama kama kama. Mo yaduma o. Mo yaduma papa papa papa papa. Ade ama mama mo sesie no modern so kra wo mu no. Eye nipa wo mu na mo so wo wa wa wa wa wa wa.
2: Oh yes.
0: Nsa wo gwa wade. De won wo.
2: Bebre kwa.
0: Awo ma bema no ne yere
2: bebre kwa.
0: Awo ti mi de adwama be hye bema mu
2: bebre
0: ne kafie
2: bebre kwa. Fitete
0: ano obi awon wo ti mi bino babre wa mono
2: na de na de eh Abraham ko she
0: adwama ai ai ko fa na ba wa yi
2: awo awo awo
0: munu mu de na mo dwene pam pam
2: yera se
0: di ka fa mo number ni ma
2: abusi ya number ni ya
0: 0244-022-444-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888-6437-0244-888
2: Nemo mono se ni yesi siye ni intini numa jumenti. Ama fomu ni se dabi ya kwa numa duwana se ni yesi nya huwa den suru nkono. Womu ni sase ya fodizi ya bidebi. Adwo ni ye intini mu ejuma. Adwo ni ye nompenu mu ejuma edimaun. Na mi pa achewo ointment na ye wedie ni mu ejuma edimaun. Entina abribia ni yesi sa uko toa. Bomodi ase ubetimi enya capsules no oni ointment ni inaebi edi akufi. Enti dawu 360 capsules. Dawu 360 capsules sisi nadie wom. Dawu ointment si fetchi nebeko. Nesa bomodi ase ubetimi enya se no mienu ebi. Na adi adi juma e ufi. Use emri bi etwa mu no. Se uko kronkituo ma. Eya owei se bi owun se se obu aha ne be mu ayemre. Eni ekubenjiri. Ye kututu asena unya kube hini ya na wawe nwa mungusu yonu na uja anasu kukua hini
0: kukua hini
2: niye tuwe
0: ena dunis
2: 20 20 niwe tu niwa chua chua mu kama na adi adani chapia niye tuya wano na uwe ya na umini musu na uwe ya na umini musu yonu mbosa una muha uni mdia beye niwa sibronye biyase tachi ini saata mnozo sono neye ukulase
0: mwazo kumtuna pija
2: aha iti anuzo no saata na mpenjifuwa na ewe na uu ni mwaya kwa wibi
0: ufunu kula usuru
2: da, na uu kula wibi ae dayi ude kwa he ha iti misilaw eno ane ane krona tre tre iti aifa kwa na kwa kuhuse kubebi sikuwa na kwa kutuni hini jise bia de okro kitu omu aifa na kwa huko uko na wako wako tu ni hini
0: njisi kwa kitu wa
2: sana po bi kwa kwa sinifiye na wako tu asiye hini kwa
0: baka sa upeso utu
2: upeso usee kwa kwa unu kwa so na wapo ni hini nadia ya wadie eno na Dr. Dawu danso mkua biduwe mu wake keni inadia bumu edia ye edua ye fene Dawu 360 capsules ene Dawu ointment edia bejaso mesrao pebi nanu nom nefabi nsuchuchi na humba to wate mami papa mema ami biyao ya maso wajuma na wuye ne ye uwe juma efise usore ahumdachi ebi ya beye no miensa ebi kula sore beye no mienu no okwa mkwa kwa anu ha okwa kushia konkwente fuo okwa kushia bodye fuo okwa kushia we fuo no okwa kwa jiji niye mei entuwe konkwe china wa mre fienu wasaba anu wasaba sinu konko ababa towa entuwa mre fienu mrebe nundu wa bre wa ajo kote logo zewa ye otinu huenye mame diye hiyani sa obedaho madadi enfa ointment nibi enwase ni pejua wa mela wajari wii onfa masaji we chili bremonu onfa masaji we wabeti wumfene umfe usisi sate mi ina o masaji ni ina na brao soso na esa ne efe ni tirimu ono masaji ne efe ni tirimu enti branka o before sobe masaji manu na wati ointment nibi etia
0: huna diye su unie nisu huna diye
2: ti ointment nibi fetia udi ointment ni itia na udi biswa wasa usisi inti afe ujina wani ina wa wasa mao fomu wani ina no wasa no bed nisu ina ano mwaza na ointment no enyasi yo ebobo debo debo zene ebobo debo dana sabi ya tukwa anu suwaza waka juma
0: ena wani mpeja
2: ndo inti ebobo debo dana otukwa anu kajumu mwaza wani mini mpeja
0: asaba mea kumde ni huwa dechene diwa didi ya mei
2: aha nema mkua ni yareda hospital ukura upa obatua
0: u edit ma sorry ena mesidi ya kumde ni huwa dechene diwa mei
2: ah
0: umi ana atuwa hujo
2: au Yes, I know you
0: something
2: there. So Edrono ampa o kano kray ma dia nanso nansa yi no ashoti kakra nanso we wo ho eye kama pa ka chance da bia no ana mepe wo do anya bua ko ba yifufu ko pebito Daud ointment Daud 360 capsules edrono ye kama papa papa me pa cha o fre Dr. Daud sisi I was 0244 0244 88 88 64 64 37 37 0244 88 88 64 64 37 37 but after Dr. Daud now na twetwe enkomo mesra wo okuba bi abenya aduani bi ato wo ye trotro driver mo brepa trotro driver ni taxi driver do na mo be ma wu emri bi o me ko man pontin ko ye interview ho wo mo so mo fa anto akwan ne so no ah mesra mo kan re be ho o mo se ku ye be ma nyina wu ye tete ha ei o mo se kwan ne nye bumper to bumper nti o mo hwehwe ma baba na mo usisi ma hojo nti o mo ko fie na mo yire no mo twa mo mpoa ana hu se wotena fa kwan so cha wotewa de so oh nka enti mesramu mesramu asenkafo amo mamponten mu loduko antoa mu loduko ho nyina mesramu momodi ase bonya dawo 360 capsules awo mu kam
0: na wo ko dwam kum kura kwan so nye
2: awo
0: kum
2: wa hwe
0: han nye kura kura kura kura
2: oh enti mesramu kwa bi east for de ye onka wo kuto ka na no
0: wa ko to
2: dawo ointment ane 360 capsules na dia tum oh ano pana no bi okwa oba na wi ana no asa fire
0: nya go bebi na obi dia
2: ah
0: na wadi awie no
2: oh
0: na bobi
2: agu no bobi dia guso enti mo sa wo twa na osisinu mu
0: eh ye juma
2: ko fia na wa sa bi atwitwi no ma nim bi afi no atra sister sa enya ka ne keke na wutwi enya ka ne sa wo tete na mu nko akeke na mo ba fi so wo timi tena oni
0: papa
2: atwenye gs ko ani mu enti mo sa sa wo be pema ko ani mu dia sa wo so betimi akase data apeja o wa
0: apeja
2: aha enna no jofa ko mo frena no mo so buo ha enka no ho kra e da wo tim keja unyi se kankane ajimi tu kankane da wura ma kankane nso so sa na no de tutwi da bi pa na do ho
0: fotia efane kankanto kankanto na esan so sa yade pa eya duro
2: adro pao
0: Dr. Daud nim eya duro akwada aye asabra woni so dendendre no wode sra no sisi
2: na aka ho enko kankane no se minin jani ya friends kankane ne se di entendi na di di
0: se to kankane ti efane kankane abo ane ho ne to kankane no ne kankane
2: anti ndi ni dini ne wonam
0: se ana abrebie so ba brebre brebre brebre no ba che abo ano abrebie oh ba brebre brebre adie bia na no mhyada no moto ni sa
2: ne ba kankane de ne ne fa akwa etu bon
0: abo ane to kankane
2: de akwa fo mu da bia o ta di tuba ntudu
0: a ba ntudu a se ono no se bia bura o ba bia o jane nan wa bo ti afi etu pene kuna enye de o de aduro gu kodum koto a sabi woni wi a no kwa kodi kodu no baba na enduru hanu ne receptions kra na da hono wu na wo yoso pa ne to to ne tutwidua
2: Na kolese nanka sa manfo efra wo mo fra presenters ne nyae mpo a me pa cha wo mo aso ahwe adru we na atini asese bia kokwa ne na ye ne yayade adru we asan kan man yade fie ha ya wa utie nhira fem bia nim se amanfo fra kolese fra ka ofia se me me de ye ma kokwa nan obi se me de ye me de ani me de obi se kan man me de asane yade o mutime kan ye tia na ye nwanwa se eh na ade asem kra ni Wobi so doc adro no kra na wo ya no kra wo mpo wo nim bibi special ese adan wo so hwe me me de fa mi tra no se ya na fu wi ku ha enti ene wo bekọ ointment no ukọ hairdressers no wa wo moto de si wo ba ne trini no anu ebubu ni na ne ade no mo de sasra de mom me pa cho doubt ointment ene doubt 360 capsules de ye no no ya anko register ne sasra bi o onfa nko twetwe ana onko no na wo ba ma nyina so na emu ye ko register se sisi o madwuma ye ntimi madwuma ye no mpem madwuma na de tia ne se be ma na hefa no da wo de sisi o mum enti se wo nya bo 360 na sisi ani nya ho ode a akwa te se be ma koko wo so e de nya o tebie bu be ye mre ebe wiki enti se koko na situ ana ho ade o eno na Daud ointment ani Daud 360 capsules di ho aka jena mu no na ho no capsules on capsules ne hia ye pa me se o be bibia o na bia tobisha o ho tobisha o ho tobisha o ho e ye capsules e fra ne Daud 360 capsules Daud 360 capsules e ye kama se tobisha o ho na wanya ointment ni bi o no no na wo di twitwi O memene na odi twitwi. Me maame no mososo a mo kwafuo, me papa no ma mo kwafuo. Adwuma no adi ye papa papa. Sa ahomate pa ya nyane mo. Na mo te ha so akotuko kwa ahomate a. Ho na bon sampa. Ko kito mu tena ade ba kwa ya pa no.
3: Ah, ahomate sorry.
2: Ha na akotuko kwa. Eh ya ro.
3: Won mo na touch ni fio, mo de kane na beko.
2: Ah, na won na mo sa. Na otimi so akoko na otimi di akohwe koko dem kenye.
3: Mo jina ye.
2: Mo jina ye.
3: Ko fio bua won kofie.
2: Ah, oba sesa no wan wan abe dan hu. Oba dan hu. Mesra wa adwuma bi adi akua yo. Kwa wedding edin pa. Mesra mo momo modin ase, mo betimi ape ointment ni bi, ene 360 capsules ni bi. Na ma nono na niam akonkan edi ama wo pa chao. Dr. Dawud upa na so ya. Oba hu no ewo ejeso krapa he ya.
3: Okay.
2: Bebi akana old metro FM one udi udu jansi ni suwa na udu wa pepepa Musu obia asa wope Daud Heba Hospital Nafo wo hawane braho wope ba Yadie bia ya kuanko wa usuwa no Enye Dr. Daud asye ye Oye Odasun kukula ewa bibidwe ye mu Misawane nambe nini Freno ewa 0244 888
3: 64
2: 64
3: 37
2: 37 0244
3: 0244

0: na me ad notch na ye be kasa na afi ye ne aso de ne aba be hwemo why
1: okay
0: yo abusu amumwa me na medem sako to sama aduani mania odi me ko tene sako to sama aduani mania odi me ko odi me ko odi me ko monya me mwa